Magari niyan ko siya sa Europa. Dore kira wan. Nang ko pa ni Mindo. Uno si sa Zabawo. Ah. Chora. Nang ko pa na mas. Uno tunga mira wan.